kuyatela nigere bara se kuyatela nyukuma mfudike nyumaima segene ba abi kuyate kugu ba ni ba ndamba kuyate aluma yaye magura ke mo ko ni mo ina fe mballa he isandali de muso mama kora muso amina ta kora muso ni jonga ka layi do ma wo kora muso ni jonga ka layi bomba wo kora muso ni jonga ka amori do ye vari ma amori segani babilo kuyatela nyewala kuyatela atonyi barika bila kuyatela nya tete kuyatela tete kuyatela tete kuyatela nigere soro ninyu ma tete kuyatela mbegula ma tete kuyatela emeriki jula abijan jula firijan jula akotila tete kuyatela nagene kuyate de wole kadinna fatimin kuyate he wole kadinna sawole kuyate de wole kadinna aluma ye sayadi jo amba de tete ko banna sayadi mo ba ati to banna sawosori kuyate alagala hinarandina Yeah.